0: kong lamun nang ngarep omah. Kesambet re.
1: Pak RT, monggo Pak minarak Pak.
0: Kenapa Mas? Kayung galau temen.
1: Niki Pak, usia